0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tu malubido a lobo utilita aquí. Anihilita aquí. Y si te darán de in luego cara a bailo. Libri, ruti uruwawin, libri, san.
2: Abati la niña gun hon.
1: Hagarike irukuba nyalu hagambo, agamba hama.
2: Lari gine, dan le lerede rube Jesus ulabugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba lari gun hon.
1: Huguya, subuti gude lali bungi yukati ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu la niya wagu wakati iluagu te larue ya hon. Lodame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
2: Aba la niya gun hon.
1: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anyaya ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidun uma aba hagambuni leneru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nu habu lagana kwa wadubu. Aba hagambuni leneru bungiu, aba heresi biru ni lau ukundani, Gama lumong, kei malag le lubay, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu ala luwegen le neru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni le neru bungiyo. Gama lumong, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichigo bai darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen o san.
2: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
2: Aniya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamu. Lau bagiye hamisro hawa. Ruwa ro yaligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagidaru uba loi.
2: Ariya katiginye Jesus.
1: Itaralinya laruwa inhabungiyo, ke le Jesus ardube lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida muwa. Ligiye me lun aruma gunyo la, o agago duanyo la, ariya bulayebe, o weywe gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti luo abunagu ti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyengi aba legeleweha, nyengi aba labunchu ilawe lau ilo, dati le funale lila nadu, aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
2: Ariya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, O kahamuga himplu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
2: Itara linya ha, Larufu dhan Jesus logo laru in hambungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara la gufura nda hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laru in hambungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura nguagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la.

0: kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubole, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, ani ingaba hugu chinle subuti habubi ilu sunle hemegi rubai. Alwa haumai lubai tiha laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufu de da huma, lubai ti nirahan yu, lau sumibe huma, gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humai le humate, hiji ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata sielo. Le nye lubai sinyalahe belu runhiveru tia, uwa hagea hamuti rinye ilu haigini. Nariye gubali le hon, ladiga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampo, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge apa amariye, luhadaru ni bena luba, le ora laguaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanya musu hagaya. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garawarguti.
1: Abati laliga dini Fedru Jesusu lariye galun.
2: Nabure me, wawonu ginyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
0: Lun furumi agwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Ulese wabi musu le ladari rubai li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninaren hau, luago lichi gubai lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gine banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai liyugu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun aba la dugu kati leburi lun ti la bai chun luai gine. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine lariya ha gibeti ma bai alugu ti luma gine. Ni abia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigunu luigi aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubi. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Ugu churu tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigiyen Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harihin laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahu ya lahuye, aniligie asusereda. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laro gada la, aniligie asusereda. Biangwa tigibu huguye le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidi ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurige buwago, aba bidi ya luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegi darai bafayiru ni lagu mohon bigawan.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira,